0: to the Rasta man.
1: DJ DK.
0: Yes, I busi.
1: Mbona una smile?
2: Naona like ofisi iko sawa leo.
1: Ofisi iko sawa. Iko inakuanga sawa. Wewe ndio umekawia
2: sana.
1: Wewe ndio umekawia ofisini.

0: na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
1: Yes, mzee mnyama mgani huyo?
2: Fred McGregor.
1: Freddy McG mwenyewe.
2: Yes.
1: Tune
2: Love Make the World Go Round.
1: Yes, sasa.